0: kargo chi nama to, tuanda di, dhub dhub mindu. Duskide shetu zamba huyen droge.
1: Achu kirangay, kardin kyangche, pyunchunga di nyargyong nanza, shamdi shuya di, ngare uyum bubri.
0: Duskide shevris, di gongda qingming da huarung sunli, yanchun, lufeng, kusheng, shechen, shebao, obong, wangyin, anin gongzin chuge, mengmi kyume, che peni huyen droge, anin jechang shimbris. Mi chukchi batige katoong ki obchak zaliya ledu zamba katoong liya ya kalo ni. Ge chimba kibche,
1: gochish, nga songgo tuyenche, lo yungu yu.
0: Duskde ge tamris, karkane huyen chogi gengo choche nin gyogo zogyongo murung liya nyansi shuga chimba ris. Zogyongba ni huyen cho dawe lakwa nin shodu zamba sim duje dedu zamba topja kubja liya huyen cho chilo liya byo yonbe gech kudu zamba gaba shita chunche lamsan ta shun ni kargan la chinche tadu zamba huyen chogi shugo ya taba chutsiji yobu tombaris. Zogyongbe huyen chogi don sebo madon ni gengu choche.
1: Makba kiran, kandre cheche, lo yon tubre.
0: Duskide gechibris. Huyen chogi
1: nga nidon na la saje, kodzu nga simje magan la gechu. Inele de yon gyogi, nga ogi. Ngoba chi nyung yubi chige, koo liya, tatu kuyu chi, ngaya tebe maze, kurang ngata nyimdo lechu.
0: Duskide shevris, zogyongbe huyen chogi sheba di, ni tembari samche, meme ya, kargo chiru chu chi, chang samlo chadu zamba, gongzin chu tigege, huyen chogi, chi changni. Kachon nalo liya, zu, jingminge, zogyongbe, dun su chi, chang su yukbu shudin chi liya, zogyongba murung, tegane yubris. Daga xie zhen da xie bao di nini ge kachon na lo le me gyeb ou bong da dago suktung wang yin ge karga gan le ya za ni mami di ge se sa se de sa di ni kato koto suibris. Sung jang ge bong jing ge karga gan ne men barba tong ba daga deb ji le ya kachon na lo le ya chan yon bris. Daga sung jang ge me se le ya nyo gyen che ma jo go da nye le ya ngu dan ju ri ge bang zu du su kya go ya ki kapabiris, di shugo zonkha nalwa ne kongming da di agu kongbing nangmi kenshun maa tuyan ne karchon nalwa ga meser chubiris. Dine zogyongba murungi nangmi yongzo geje ne kongzu kimzangi gyungu yuze ngokshi da ne mangmi mangdi geli ya goshi kebiris. Namlaan chadu zamba kar nalwa la ya megyun chungyo gi kimdu soso ya sanju tamni gyopsu kebiris. Shungu zogane chungyo ki singwe da gochen da duri la sobo shingdu kolo ngabke tukki tsijik nalo liya dokzong kemni digan la tondo tasan nigil haqsiji. Rabaris, dine chingzho si shungi legan liya tenzhi ki tokto shamje. Riga sumgi gunzin ridi katsong chimo ya ani nyamdo shuya ki temzhi jebaris. Li zhung da zhutung kamdong riliya yungyo ki ne mokpung ki tsao dike ru ru su, ru da ngun tupso gemni rinne bebje, ridin karchon di meta danyan chenga dambaris. Lu zhi shengge le shi an da cao zhan kunyi ni yun zhu kapchwe ril dani zhang qin da suwa nyang da nyamdo, mami ru ru su ni ru da ngun tupso gebje rinjin gan gombe ridin karchon di meta danga gyu cheche dambaris. Nima kashe le mangob cheche riga sumgi pungzo dike nyamdo zom chadu zamba sungjaan ge pungqin chije gyagay ngang liya ridin khazong liya pa lobris. Huarung da jingming huyen chu zhutung dike makwan shi lamxiang dongling liya dani langa kese zhou da zongga susu changmo lo liya nyezir kyunay jay ma chokwe gadaambris. Longba susu su mesir dike ge gengo kyo lo chungchung chi ni chilol dunyong je dukbu bar guishab ki tsuyu jani konzo ya pipsu shugu yoris. Nima kashi ya chin chadu zamba liangshan tsulin ki chili ya jodu zamba chuma agin gunzin mungu jige dushen tangje konzo sugu yoris. Chao ga ya ga ridin karzon ki gangma da dama agin gunzin dike chini selji damdang bido yonje konzo ya sujan gege yoris. Ridin karzon chimo ya jo chadu zamba dīnzīn pōgū nōzūm kāng nālō liyā pāng jī jē dē yō rīs. Sō dōng, zhā gyēba shirā shiam jē hū yēng zhō dā lū zhī shīng.

0: Kuyumani kabli lungo gui si kenki tanglangba danzi namzhi yi.
1: Kuyumani kabli lungo gui si kenki tanglangba zhi xie yi.
2: Kuyumani kabli lungo gui si kenki tanglangba ge zhi yi.
0: Chekyu mebe chetin tang kabali ya ma chi.
1: Gergi chetin xian la me zhi.
2: Kablugi Yuju Sab, Nirishi Madebar, Mantu Tunshi Yube, Nanjusang Me Titil, Yisub Chigui.
1: Mang Yongi, Kablulong Wu Chene.
0: Dekui Denbe, Punjung Jungu.
3: Mang Yongi, Kablulong Wu Chene.
4: Dekarani,
5: Punjung
4: Lungchi, Nianchi Legung, Ege Lungchi Yi.
6: Tien jiong long qing yin qing lie kong, yue ge long qing ne, tan de ge sang mi do li qian, guo zu yin.
2: Chong chong cho, a jian ji ge na gen chilin tu lap ki gyun na ma tha, pen chu mi ma pi chun kha ne par du chun bie er ki mang chu chung dam chen sha dong gi dam gyu ti ting ye li ya nyam ju shu xin yo si chen na ti ri mu tu du yi na no lun ding a li tha an si zhang li si dam gyu jue cha bo chi na tu yu ba su ra cen li ya mo ha mo di i ben su ma er zu ni shu we ge bu si yo si kong yi na tu gyu chang xin bang le chem si chi we ge bu si si kong le lun mrb barson word ta er wo zi lu i ban hua go si bie si lu ni yo si lun ji hua go ni gun ju tan si gyu chang xin tak tu cha wa sang bu zhu ba le nguan bar chou be na gun ki ji wu zuk du gu si ngak ju ge mi do do ma si kong ci rin lo ge den bie mi lam di bo si sar wu si ba ti ni hua go ta mi zha war
7: 허니 개부치 광수수 경기 지면마 바신 제베 탈토베 표미시 최고초나 세잠 치자지 매비나 녀미토 제주 티마르 개부 제바 그게 세잠 치지 된지 슬은 화고이 김도 개고 시 가세오나 제바티 개부 가신 슬

0: kusu deba yinbe. Kina ni chilo liya chale nanbe gamla kusu la tuja na a. Tari gela ge yang nga du nga da nanju. Konge nga lopchon la bezin chimbo do sungi. Bala, amla, nga kina ni chenbo shida du. Chongzi lamjong kusu la nge tingma chimbe yin. Kari yisi na kina ni lamjong di gyuje chilo la chale nanga pibri. Che zang kina ni kati lamjong di ne lo pigri.
1: Chukutsu mao ni, yegab ta miri jiki junggu yin. Zesim jikdu du ne, zidu dienbe junggu rdu gu. Nga zi tsangye, si song chukuru, tukur che gu.

0: Po, jingzhi doji.
1: La ba la.
0: Purangi siya tutu di danche na, simgi gi kenta xa ca yong yu da.
1: Ba la giran simzha na mu go. Ta po chi ki zho yu na, po mu chi ki zho yu na.
0: Jingye la pu po mu kar chu ne, nganzu kimzan di apsu re. Tingzan tangi gyurju goye si jun yabu tingzhi xio re. Purangi xingbe ala kunsi zu je, ngaranzu chongzu di dan, ngaranzu kimzan chubu da garab su yo re. Nga dan rang am chunzu ngon ne xe ne, Da cao xe banga nyegi chun san ma do, lu di sim di yin. Ya, da nye rizhu yu di su xishu da.
1: Les pa la, di yu.

0: Bala, ta chulo shuma na. Chulo liya lhaku chimbu shibji gyubgi. Na liya api na.
1: Yo, yo. Ta tenam di ina karcho rata. Ta lu chila di tindre chato khashtu. Ta kwa chingdru doji le dhaka liya nyang deo rinyala. Pugu di ina kanta ta.
0: Bala, misu nganze pu nangta mindu siyi. Tu te nangu mindu. Puliya rinne yuza, lamsui kutike tongjin nangje. Kuti kurang le yu kwa liya mshu pe kubla. Lega tsama ngaranzu pu chingzhu doje ya si tegi sikduwa.
1: Ta tindreshita ay nama. Kochi liya sholay jaka dhutin tangburda. Ta ko jindan tindreshita kubayo re. Wata ko yubdi borsho tagdang siya dagri.
0: Bala, pu lega os chigi yubja duwa. Tisha o ngaranzu chongbe aja basa lage ngaya. Kiranzu pu chingzhu doji nganzu pu guzhi res siyechu.
1: Ta nye jen pu kute jen tashita ge ayi na. Labzha lo di ge chinje kong kyo ma sung. Ta chonga raja simga jebri dinu kong kyo yo ma re. Dile rang susu susu pu kue ge ma tu.
2: Jingzhu doji!
3: Lo jingzhang la.
4: Rang ne zhigo no budu. Lede la zedige nye desu lewda gamsa rangge xienbu. Tando mutu shuk yabshu a.
3: Les jingzhang la. Nga abe la zedjang ya la gabu shibchi yu.
4: Kingzang ge gow ne mungu bor jingzhang je shingzhu kuyu sache khasi ka la. Langa suya gada. Kangba gyo ya. Chuka la chi ya da. Zew langge tep zu ya da. Habar dun na chubin zu juan chi baso. Namzhang lede mangu yo si.
3: 姐姐,你要给点做切心的,杀着他让给新店民的球呢?俺得了呀,卡了。天上做老巡巡的,日本人没我做,街上没推荐说给说。也是紧张了,天上给俺呀,顾客顶着是哪吧,年我呢,您他不呢,托在哪是问的。哦,顶着小马的。当然,俺的老巡巡的。听个有句过一次了呢,俺让出三包金猪当过去。选不让给名人心,金猪当过的。
4: 라리라리라

0: karnatso yaje. Rangi mola, shiga gombo ma se. Zen shige, logimi ye jesha. Cheza, rangi mola kong. Nezu tige kimbe. Nisha nge ringa. Nimu, kala se manjota. Semu, nyewe ni magu ba. Ngocita, dunge chenpo chungji. Rangi mola kongge. Ngata, sosu puchuliya, tondi manube, simdu rizichi kije. Tabse utuge, lepta kebje, rangshi kebje. Lenge tozu tsangu sonye, shibiu kore, kotundu rari, yine jizo nyingbe gebriya, nga dada tenyo tutu, mi so shobi yine, jangbe shung sanye yomari.
1: Mi ko chueson rari, bola, kirangai chueson ko titu sema shabche.
0: Nae, sanglo di kwa nyo, sanglo di, teng mungu shita kwa cho. Ine, rangi baba ya, ama mebe kan. Ya, baba nga mebe chaba ina. Rangi baba, da zhulu leje. Ya mina, doshi tiku da. Ya mina, bangyam kyokyu le yomari. Che zanye, jiki je, nane dunzu tingma mungu jene. Lega di kune jima nuba lesu.
1: Mwane nye mola nyingji arashtu. Bola, nye kirali ya nye mag dunghe di zu chen su lasu, gongpo mazum.
0: Ke yo ma re. Zo kirang zu ting sang chua di digi yinba hakwa nang jiri. Gyubu jik da ma jeb yina, nga ma tam je jang jang yin chev re. Che zang. Jizo nyingbe dunghe ka chua di ma xin bi yina. Ting sang ka jizo rin lu ka digi chua di nyingbu xin ka ma re. Ya, ta tozu xie ki ma du. Nga nyin nyin zho.
1: Les po la. Ya po la. Dales.
0: Ya, bu.
1: La.
0: Da zhe zu xu.
1: Lesi.
0: Le nie le san ji dan.
1: Lesi. Les san ji su.
0: Da bo ngi ge, so so ji tian de ma le.
1: Zhe le.

0: Labris, dine yeyi nini jekyu yorin kinkyo ki ni mami ngabchu tukchu chi danyo ni huyen toliya jekyu kibche tongin nalwa ne ten ane huyen to takbaya tamche shenta ta nyamdo chi nishimbaris huarunga da kibche dunjo li yunkyo ki tama mi chu dunzi chi se zang tama jingdi ke taga kyuni ur kibche pyo chimbaris sung jang pa lo che gan nalwa li teni yeyun ki di kinkyo dike ke huyen to simche Sungjang dion le kebaris, Sungjang di tomba daga ge chenpa gemni. Jingda alam san tush! Duska de xe ni, sosung ome huyen zho kyo ni uygu na lo le ya, der ju ni, na kuzhu ki chakya chidu zamba huyen zho ge. Giran ge tindre che goya karre, duska de kishti ge yoris, Sungjang ge,
1: chen Sungjang ge, gong mo cho le ya, gyab tu chi kuba nu gre, byo ngen sangam chen di ge ge, zen shi dan, dab si che zha zang, nga nang nyi chimpu sa go chung su. Den dhe sun zang, ne gab ringa, tsu ring liya, nyi yu che che, gong me si shun ne, nyi zhu shi gu di gu nang gyu ya, gu de yu. Yi ne le, dari mak buen kirang, de ya dan nang za, gong e chimpu su su. Mak buen kirang si nyam liya, gui bi, yi mu chimpu shi ta, shu tu shu mu yi, dari cho nyi liya. Po du ching su, gong ge kyu ne me bu na ro na,
0: Tuske de shedu zamba huyen joge,
1: sombo simgyuki. Mil, sugutumbo dambi yine. Nyeba yangyumo to, yomari. Yine le, dinzinba kirange. Nga ya kuyushib shidra cheche, gonda tu desche, sungho ya karire.
0: Tuske de shevris,
1: sungjange. Sungjange nga nangshin chige, magbuen kirange. Kusori ya, nekien kuba tonu gre. Di yinbi ina, kunchu pangtu tsuche, nying takwa ne shungyuki, gechi yin.
0: Tuske de xie ni guang se yang si chigi yo res. Huyen zho ge,
1: aju kirang ki guang cui li debi yina. Nga huyen zho, ge se dung jing li ya, guang men za li ya qin je, de gui yong ya gang li ya, rin ding kar zong li ya, nian zhi gu ya na ro si je, shu gu gu me zho.
0: Tuske de ge chi du zang ba song jang ge.
1: Mak buen kirang pe bi yina, ga ba yong ya yo re. Mek chi chi mu gao chu si nye ku, lo ye chung e gang li ya. Mi xian da ge je ji, mi na la ma tong bi je je. Gyun chun chu din zhe, sim zi chin ye chiri. Dari kiran liya, bung ma da. Zhung yun la sokwe, gyun gu mangu chi po yu zang. Koi kiran liya, nye che ma tamba, kaba xia si gre. Nye che ra han tao da, ping ji, ling zhen, la sokwa khonsu mi mangbo, ngan zu ri ding kar zong ki, ki tu na lo liya, shu za bari. Ri ding kar zong di, gyo bu yin ba ma gong che che. Ma guan kiran, ri ding kar zong liya pe bi yin song jang ne, Den top di kiran liya byugin. Le chin gong men si shun ne, shingu digui nanbe gub liya. Gong ma ya, laksam namda jia da, ki gub liya, jilin su na, chi zhe gu ma ri.
0: Duske de xie bris. Jing ne, huyen zho di zangar ki, zhaga yinba da, din zing ki, du shi, jigbu yu ba. Xie mogo che, ni ne, sung jang di, gui shub chimpa shi zha da, ane, tamdun ne lu da, Tumbu yue zang huyen zho ge dai zirnga samlo. Shib zago dan cadu zang ba ugrin zi dan zi. Bum zu ni gar xie ge yore zina.
1: Huyen zho nge ge gheb liya. Lo gar simgar ma jeb zi kyun eme. Yine le aju kirang din zing gongba di. Kye tu pabu zi son zang. Ngay kirang jes zang zi. Laksam namda ge. Shamdi shu gyuma do uyo yo ma re. Da tanda ne zu din zi li gyar cadu zang ba. Namyang pa lo gmi.
0: Tuske de xebris, donda de cikje ne gandres je yores na, zha jagba du gyur, tanglin che gyur gyang, gen yongzo gyur ne, jagba che su chang, rang jang e chubchir, logar dor min gyang, di dunu lakang nangi, len chu bu, dendres je yores, dendre yindu zamba sung jang gabashira chun je, huyen zho liya, gongzin dige da, riri che che tur chubris, li chung da, zhu tung ge dan je, dana chikar di huyen zho liya, rangja zher chubris, dinayang gunzin dike ge kungmin kebya ki tabju judu jiyang gochu je uyung ge
1: dari magbun huyen zhu tangje, kongzo yang gogo tangje, karko zher chubina donda di, le labu zhe chubtu gri, magbun huyen zhu kurangi rita di chun zhu gri.
0: Duske de xedu zamba sung jang ge huyen zhu liya.
1: Sung jang a, ka chung simya liya ngamba me. Kongming da, kongbing kunyini, chimri ne, kyeb kuku yue zang, ma guin kirangge, ngo go tangje, kargo chene ma to, duen dadi, drup tupu mindu.
0: Duskide xe tui zamba huyen zhoge.
1: Achu kirangge, gertin kyangje, pion chunga, di nyar gyong nan zang, shamdi shuya di, ngare uyun bopri.
0: Duskide xe vris. Di gongda qingming da hua rung, sun li, yen chun, lu feng, gu sheng, xie zhen, xie bao, o bong, wang yin, anin gong zin zhuge, meng mi gyu me, che bè nè huyèn zhò gì nè jè zhàng nè xìng bè rìs. Mì chùk jì bè dì gè kà zhòng gì wòb jà gà zà lì yà lè dù zàng bà kà zhòng lì yà yà kà lò nè gè xìng bè gì bè jè.
1: Gò jè xì, ngà sòng gò tùn jè, lò yung gò yù.
0: Dù sè gè gè dàng bè rìs. Kà rì gà nè huyèn zhò gì gè ngò chù jè nè gyò gò zò jùng gò mù rùng lì yà nè sè xù gà xìng bè rìs. Zò jùng bà nè huyèn zhò zhò wè lạc bà nè xò dù zàng bà Sim duje de tu zamba topja kubja liya huyen zhu chilo liya byo yonbe gech kudu zamba gaba shita chunje lamsan da xun ni kargan li chinje da tu zamba huyen zhu gu shugo ya daba ju ziji yobu tongba riz. Zogyongbe huyen zhu gi don sebu madon ni gengu chuje.
1: Makba kiran, kandze cheche, lo yon tubre.
0: Duzgide gechib riz. Huyen zhu gi
1: nga nidon na la saje. Khonzu nga simje maagang li gyechu. Yinele de yun gyogi, nga ogi, ngoba chi nyung yubi chige, go li ya, dadu gui chi nga ya trebe ma ze. Khurang nga ta nyimdo lechu.
0: Duskide shebe riz. Zogyongbe huyen zhugi shebe di, ni tenpa ri samje, me me ya, kharko chir chu che, chang sam lu cha du zamba, gongzin chu di gege, huyen zhugi che zhang ni. Kharchon na lo li ya, zu, jingming ge, zogyongbe, dun su je jiang su yukbu shu ding ji li ya zuo jiong ba mu rong de ge ne yu bu ris da ga xie zhen da xie bao di ni ni ge ka zhong na lo le me ge bu ou bong da da gu su dong wang ying ge ka ge gan le ya za ni me me di ge se sa se de sa de ni ka do gu do su bu ris sung jiang ge bong jing ge ka ge gan ne men bar bu tong bu da ga de bu ji li ya ka na lo le ya chang yong bu ris da ga sung jiang ge me se li ya nyo kyun che ma chokwa ta nye liya nguyo dan dhuri ki bangzu dupso kya kwaya ki ka pabiris. Di shugo chungha nalwa ne kungming da di agu kungbing nangmi kenshun ma tuyon ni karchon nalwa ku meser chubiris. Dine zogyong pa murung ki nangmi yongzo ki che ni kongzu kimzang ki gyungu yuze ngokshi ta ni mangmi mang di ki liya goshi kibiris. Nam lan cha tu zamba kar na lo le ya me yun chung gyo gi kim du so so ya san chu tam ni gyob su gyab riz. Xiong gu zu gane chung gyo gi sing yu da gu chen da ru ri la so bo xing du ko lo ngab ge du ki zi jing na lo le ya dog zong gyab ni di gan la don do da san ni gi lak zi ji. Rab riz di ne ching zhou si xiong gi le gan le ya ten zi gi tok zhu xiam je ri ga sum gi gun zin ri di ka zong chi mo ya Ani nyamdo shuyaagi temzhi chebris. Li zhung da zhu thong ge khamdong riliya yun gyo gi mabung gi cao dike ru ru su. Zhu da ngun dupso gemni rinne babje ridin kharchong di meta danyan chenga dambris. Lu zhi shenge le shi an da cao zhan kunyi ni yun zhu kapchui ril dani zhang qin da sunwa nyang da nyamdo mami ru ru su ni zhu da ngun dupso gebje rinjin gan gombe. Ridin karchon di meta danga gyuu cheche tamba riz. Nima kashe le mangob cheche riga sumgi pungzo dige nyamdo nzom chadu zamba sungjange pungchin cheche gyaga ngang le ya ridin karchon le ya pa lob riz. Hwa rung da jingming huyen zhu zhu tong dige makwan shi lamshang tongling le ya tani langa kese zhou da zonga soso changmo lo le ya nye zir kyune che ma chokwe ka tamba riz. Longba su su su mensir dige ge gengo kyo lo chung chung chi ni chilol dun yon je dukbu bar guishab ki tsuyu je ni konzo ya pipsu shugu yoris. Nimun kashi ya chin sa tu zamba liangshan tsuling ki chi li ya jo tu zamba chuma agin gunzin mungu chi ge dushen tan je konzo sugu yoris. Chao ka ya ge ridin karzon ki gangma da tama agin gunzin dige chi ni selji tam tam budo yuan je kunzo ya su jan ge ge yo riz. Ridin kartung chimo ya njo ca du zamba dinzin pogo nunzum kang na lo li ya pan ji je de yo riz. Su dun

yung tu chunpa teme na ge chen gu xie dup tar mangpu yi si pe nal rung kebar tu na yang dag yi ga war che pe yu min pe ga we rui su te yang ji xik cha ben de sa yi wang chu teme pe ge gup di yang tong pe cha lam xin di ki pyu sum cho pe pe nam ya da ji da wui jeng xin te ji song ti ni nu jin chun de ge si la chu jin kya pa chua su top ji ya kewi kese shunu teme na sushik layang gawe tsorwa lu dala seki jicha gomki ji kesi jorbe jicha chua ki ji kwe tang rinchin genki jishik cha sibi pyunzo kanglang cha chewe kese kandu shikter dongchwa ni naglun tukur juku jensen tang judu chewe wetu tsuyang la rewa yonsu zoble da dengo shime di yoche nyongse zamtang bangu sungjik je, chonggir chua ki chiru du chungne, shunu kangdu shikbe chua la gangbe dekcho gyo te, duendu su dang su lakba tuandru layang damda jishinbar jimbashi. Cui sang yongzo zebe pyujur de, ngesi bianjur chi dang mida se, gawe rizu jogi be denba, teriyang mikzam yo la machakbar, yigi denba gebu shunu la ngambar tangwe lamda nagze ki, kawa kese zunbe ji shukyang. Shunyu tamzam tuibar ma gyurne. Lu tup simchu chodu gengma de zebe bianyam shinri qiri jien. Yenla chaychur chingme dupuyang bungbe pardu tokba mebar gyu. Mimma meyo zima ngambara chuk surmi namgyur mekbur towe chik. Rammar chochu kuruwa mokbur gyur jinye jende chizir otu bu. Joki lukyang hindu ri gyurbe Jumi zebe paru chimba di rishi memu zima pebar zu. Jikdi neba pejir duba yi mengum ngume duchi tatua ya. Gombe paze chula jeba xin lariyang chime dubar pangmi ju. Kebar pumi pegi jube ta dagbu gacha geyang tadung di namyang dube ngombe tamiba ngamzur chulung gundu tejaya. Ngenki girib mudi sarngarwar Pagyu jubay nangwa xeba dir, gese tamba dili zachwa xean milam tuyang mendu cui ti car. Tezamna, gebu xunu damita, bao siba xunu ni nagze ki lung samuru yun rengbu xigi pardu songsongwa li. Tarki nagze te chwa xingna. Unbe nesu rungwa, zanjang nezu dapsho jangba dapyu sisi keba, junxin chenputa, jixin ki rawa cardu goba dapu, Roma metto tang, jebu pyunsum chokba sar rungwa tumi go tuyba. Xingxun rikba jamxin gyachi la, sibjin yangwe, dian tang kyunbar rungwa namgi yaga la chakbe dapcha kuki la tang, kala pinga tang, xiangxiang diwu tang, mapcha tang nezo la sokba gyatung mangbo jinye drogjin, zebe karki rewa. Kiyo gyuwe juu chejin, sharaba tang, ruru tang, lakdien ki chok, pa pipa ngambar gyuwa. Jungo tatu jima mechin zangwe churlung ki chepcha lunglung nyambar drogba. Kora kuryu chua tu yangxin jing sammu tang denba cho chisung jenshi chawa yi tu wongwa, pema tang, ube tang, kumyu tang, pema karpo la sokba chisung shimbo lung sipur tangwe gyne gyobar chibali. Pungwa shunu na ngambe cha chunguru terdir tu drogba. Cha ngangba tang, ngurba tang, shukyar tang, xie tang, pingri la soba pangyang su gyuwe zebar cheba. Unbe ne ter loma sarbe kengpu nyamsu dewa gyune, gudub tang samdengi juba la zichigdu shuwar chebashi. Ter yingu ma bangmur jebe naglong ter shudik. Siba pardu simjin gyuwe ne mani bar gyundu kyamba xindu, cho tamjietu zeyang. Shunu shubye ne mani de, Lü tang simni nambar tuba tang. Nyang eki chime dongni kipsing, lü ki shani nyamsing tang sangpo tang chela. Tsowe yoche tagyang pechir seti, lü sim nambar ngewe ti dolipjiki tingtu kaputu nyene. Jamba lakpa la tindi nying jiji getu minga digiji chubashi. Tendi sayi wangchu tamjega gebu shunu dami zindian ti, Nyingji yugur genge da tordi nagze gudub ledu chunxi tu. Da la xiengi guo mong che sam, yang na jensen chowu zibar ngi, dungi chiwe nar.

0: chenada yagu chiyon ba. O, bu chingzhe doji lo li chu. Bu, chongzhe chongdu chue sung e.
1: Wang amla, da chongzhe chongdu chue sung wa.
0: Bu, dui da, ya chakhan dun da ame chakhan lu. Ya ame chakhan khan dun da.
1: Les amla.
0: Chongdu nangdu kharare do.
1: Chongdu nangdu chazan nye sinji gyab yu. Chongzhe yonggu mina ne, chongdu nangdu sinji gyab nye, nga chigwari do wa amla.
0: Jisha, jisha ame.
2: Bu, ta chen na, chongdu nangdu di, buranga nga ji shio da.
0: Bala, kwa nangda yo ma ri, tunrin lumtrin jimbe mi ri, geyi da piyu niga yahu yo ri.
1: Bola, amla, tirin chongdu gangli ya chongbyo la ge, zonga ikji shi gyuja nasu. Dina la, nga rangzu shingbe gubu da, dienba, lakba siya ge samli kese che che, susu leba zubu da, susu gale gip che, soa sabu shi getu bu che uri sungi. Tanto shingbo mangzo ge niti je, chongkyo ge langka li ya zho tungkwen yun tuan shu. Gyegab ne mi tiye zhigda, lega tiye zhigli ya ngui pion dan je, gyab gyo chi gyo ma se. Si chu tiye ne le, gyab gyo rab tan rinpo chi gyo yin sungu duwa. Che zang, nga rangzo e duks dee ad mi duwa.
0: Ame pu, tin san si chu sangbo yo zhi, di ame shingu yu. Yine mangzo ge niti je, chongkyo ge lam na zhu gen, mi katsu yo zhi. Lega di nga rangzo e jen mi yun. Dile nima kashi ege jeli ya puran lu tsoka zhuro chi. Dinde chebi ina nganzui nali pendo di su yon ba.
1: Amla, nga zhidung gambio zili ya lu tsoka zhondui mindu. Nga nguiwe chi ya je zonji kebo semgi. Nganzu mirab ne mirab pali ya xingle da zhongle korma do ma xinbe lu gyu dele gyundo shi tangu gi.
2: Bolun sa di ya ya li ya le lab dinde yomar da.
1: Bola. Kirin chongdu gangli ya liyagdi zo sishun ne gya byo roram chejo sunsung wa.
2: Ka zumda. Kure le lando yung. Bolun sa di kikda nimdo pa zhe urda. Kure ya chong dingzu dinze yube. A. Ma zan ne kure tantabudu labdu dimze debma do chong nyamnyu ka gheji meba. Samli kenza dinze dungu digri.
1: Nye chong wane genyu me ne chong gya dangli ya nimshi chinyu yu. Ma se ting san chung kui chuk da chenpyo chegi.
0: 香港的故事李嘉诚是要去的光给马子群居那国族街谈的边角东角点不肯这签名卢俊索年轻给予的阿奇的铺让他的罗群居里天哪起不得错我罗阿奇的铺让给明能哪个给这送这些节目对的我阿姆拉波拉谈到巴拉去今那组我接不念去 宣布东北话秋在是马差不多过来视察军要是我那钱呢俺来特地拉不着什么着图那上去但因为刚你上给救出那么多你我呢旁边边几个俺就被热话的去死打死但因为俺们了你谈得不多老不中前边写几个大家是穿了云的灯呢你写几个了点解今那做呀这连水都不起你俺龙谷那个行不起我就呢
2: 人家当全当预备停队的行不起我给给这说三不对特别行不起过几个去错给特别行不起我打草人的心里让爸爸穷队的这不起干这下来个套了呀这不真正经的人让爸爸老穷队长把如果个天个接着这个 Tunggan jengka taa inen jigi, mi shen taa ka shukho ya lenyu yo maare. Inen, pa mishun pe shikdi jigo ge bakja ge xiao tuk maare taa. Rangpa la tanda shingbo gyumu jiri ma toa jigi, nganzu chongzu nangi jundan chea ge leg maare.
1: Bola, nga taa pa la jeng maa shi. Pa la ge tui li ya, gong shi taa ruga sun zang, rang ge jundan kari yu ba duan su yo maa shu. Inen taa chi jeng maare taa. Su so jundan yu na, ningbo yu be lega kar chea ne chea cho shi. Nga ngubin ya jie zonga chun ju ji zu tak jun yi. Che zang na ne, nye che shi de ya gyab gyo naro shuk yin.
2: Wa da kar chi yi ne kina zu shin.
0: Kunzu, tam di ge xio de pung a.
3: Xio zi nan, tam gyo si don shu, chu go don pa le do chi ge.
0: Yo yo, o o.
4: Chi ba nang chu kue jie lang pa te yung gi.
5: Xio zi nu ga ga.
6: Ya da bu pa ju shi.
3: 내가 도망갔어. 난 너도 겨웠습니다. 야, 권수! 유세 동시아, 내 전체 죽을다.
5: 어, 네, 유세 삼.